mabuto putongtal, umangobating iswai, kisonay sa komtal, sa kagulo kawehele, mabuto putongtal, umangobating iswai, kisonay sa komtal.